0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atau ya ulat-lat.
1: Rentang Ngalih Hari YFM 101.3.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. Anang lawan kita ngay kita sano chigo.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Harap kita teperindang. Ato ya ulat-lat. Woo!

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-hoo!